mita o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ng